0: No, my dear, if any ya mammy,
1: ayo,
0: ain't mammy, mama Grace,
1: afeni,
0: papa B, prophetess, happy birthday, what is if you dear so, taba, pa,
1: oh, fine,
0: na mammy, no, sabi, minyana baba, one washe,
1: mwa
0: fe papa,
1: jinananaso,
0: oh, prophetess, and who have say, and untensia,
1: that's right,
0: and was also one of
1: so,
0: and mammy, ishira, what
1: is Shirano,
0: ishira, minya, casino, a twas of Shira Gana, meny, now, what?
1: Yemfa yinka ibo nintu
0: wa sotewa yinko Togbe kajile hu Da blessi Eyo hene ewo afia denyikba Eye togbe avuoda Ebusunya Togbe ayate Ye watosu miensa Eye Eyo hene Eye ewo wogba Wogba Na ebusunyano Ebi ewo gana ha Ene binsu ewo amanone Kondo ebusunya ya ewo amonone ena ebinsu ewo omemuha W01 William Kofi Wogba ya retired Dr. Joe Afeni ya owo enkrain Dr. Afotofia Kosivi Vincent ya Afotofia ebusunya Reverend Father Raphael Hassa Reverend Father Edmund Agohom Bodonu ya oye ebusunya peni ewo enkranha Bodonu ebusunya ya ebinsu ewo wogba Noble Order of Knights Ekuoyi ya aye ladies Marshall wo Catholic Asafu mu wonum ene abusua enka ye bi ene dia ba se enfa fide so na yensie ye se won deshe wadin na respected lady sister Andrea Antonia Anga Wogba Kondo waye nyame edia na sister enya mfishia diokron enson 97 years say enebusia na ye yinu sheshe omisi nya dia womu besipe nemum nyame aduma eye meminda September bosim de toso edionu insian wombeshim umade da sister body na busia ye wo achichin benche enna nfufuo ene asafuma etwa ne hwahia de etwa to kra wo Saint Joseph the Walker Catholic Asafu Tema Community 8 wonmu wie aye efunu hutwa ewie pa ne ade wufusum ahyeso ama no anopa no nkono acha wie dumienu na sese ade aba ewie ye ye wie pa ka hye ne so se busua kusie ne mum hye ne so se wonum nkoa ka krebi pe ene kusie no ye private burial ne bi ene ombe ye na ya ya kenyina abetena se wo Saint Joseph the Walker Catholic ye wie me pa cho ye wie a ye wie sum no pa ne pege mu no na busua na kakra kwesi ya yenye na abe ko Dolphins Event Center wa Community 6 tema ni ya kwa tenasiri yenye kaya na kwa shisha Sofie ya donko kwa pimu nunsia enyumwe ni kwesi ya da ya beko nasia som ya nukuno kafra na watu ya napa ewa Saint Joseph the Walker Catholic Asafo na ya kwa kuda nyankupu wansi ya Thanksgiving service no na acha ya dumye no neno su ya diabewe ya pompa ya besa ndia ni acha Dolphins Event Center Community 6 tema ho ni ya diye ni kano akwa kwa shishe so ewa ho yeye nkuje busu ya sese mumbra emebua womo enja wandeshe eno echi kwa kwa nena uchu muza
1: enamu hese titi ya ba titi ma yidi ene siye kono no
0: ene siye kono no ene siye kono no ene siye kono no ene siye kono no ene siye kono no ene siye kono no ene siye kono no ene siye kono no ene siye kono no ene siye kono no ene siye kono no ene siye kono no ene siye kono no ene siye kono no ene siye kono no ene siye kono no ene siye kono no ene siye kono no ene siye kono no ene siye kono no ene siye kono no ene siye kono no ene siye kono no ene siye kono no ene siye kono no ene siye kono no ene siye kono no ene siye kono no ene siye kono no ene siye kono no ene siye kono no ene siye kono no ene siye kono no ene siye kono no ene siye kono no ene siye kono no ene siye kono no ene siye kono no ene siye kono no ene siye kono no ene siye kono no ene siye kono no ene siye kono no ene siye kono no ene siye kono no ene siye kono no ene siye kono no ene siye kono no ene siye kono no ene siye kono no ene siye kono no ene siye kono no ene siye kono no